0: bom puni puna we yire no a osesa wo shebre
1: amen
0: jage urade
1: amen
0: osesa wo shebre and I know Matthew 8 verse 5 to 6 you know bible no say
2: ose akobia yalesa
0: akobi de ai
1: na yalesa
2: Matthew 8 5
0: ah na wo to asem no so
2: yesu ko shene capernaum
0: yesu ko shen capernaum
2: na safo ho se panin no ba nche
0: na asra ha su panin no e ba ne nche
2: ele sen se
0: ele o mbeka se
2: owura
0: owura
2: mabofo yale yale fufu
0: mabofo yale yale fufu
2: ohun amane dodo
0: ohun amane dodo
2: no sen se
0: ele o sen se
2: me ba mabesa ne yale
0: me ba no mabesa ne yale
2: na safo ho se panin no
0: eka na asra su su panin no ka chire yesu se
2: me sen fata se
0: me sen fata se
2: o ba she me su chance
0: o ba she me su she na
2: ka sam no nko
0: o ka sam no nko
2: na mabofo no ba de
0: haleluya
1: amen
0: ka sam no nko twaso
2: na misu mi wonipa mo tumi ase
0: mo ye de ade
2: mo tumi ase
0: ntudi e kan sam no nko because o hu se no se mi ja yesu ho a e be kura na de ne wura san firi no ho ntudi e ma me nyire ne haya na mi nim se na nu ma shampo
2: abofano ba ndi
0: abofano ho ba ye de ade
2: ba ndi
0: ba ndi obi o ni yesu bo mpu ni mpu yiri yesu e sho ni mu ye biala ukwa bible ni mafiti tre kwa pimtri fubia nyane fahwidi because wasi wabi bia la wa ye motro modono onuwa uradeba fina ya diani Matthew 17 verse 14 to 16 umu wa wamu niye uradeba mpuni mpu na utu waswa
2: Matthew 17
0: verse 14 to 16
2: uchafubia ya lasa
0: na utu waswa
2: na ukudu kwa vuko ni
0: nchaino ukudu kwa vuko ni nchaino
2: unipa biba ni nchaino
0: unipa biba ni nchaino
2: abe sani say
0: humimobo
2: na me ba yitwa
0: me ba ye de ade
2: twa
0: twa so
2: ohura mane pi
0: ohura mane pi
2: tato jemu
0: tato jemu
2: tato nsuom
0: tato nsuom
2: me de me bra wosiafo
0: no me bra wosiafo
2: no ntuma sane ya de
0: yesu wo ya
2: yesu bua ne se
0: ene yesu ka sa
2: ene ma mu ni gidie
0: ene ma mu ni gidie
2: na mo akia
0: aha na mo akia
2: ene mo ntan kudu dabe
0: ene mo ntan kopem dabe
2: ento me bua sa mo kusi dabe
0: to me bua sia ma mo kopem dabe
2: mfa ne mra me wo ha
0: mfa ne mra me wo ha
2: yesu tia tia no
0: ene yesu tia tia
2: na mo ni fi ne mu koi
0: na mo ni fi mu ye de ade
2: eko
0: yesu tia tia yire urade oni ni mompu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade na aye problem
2: emna ko
0: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu sei wachinia sha woni urade bompu ni mpu na wusho ni mu a oje dru ba bia wanka sempo uba oje enkwala ye chrochro books pen school fees ni ade enkwala wo mo chrochro sa ade na mo school mu na mo ba fia wo mo digu wo mo papa so no unse sa enkwala ni nyam ntempa
2: yes
0: jege urade
1: amen
0: osoria da yesi manfa wo ya ma bebo bomi wan fa ma me de na de mi nku school a kwan bi a obefa so abepa man no na akwa o kama akwa won kan bi won
2: mm
0: nshanke wura
2: 1000 years
0: nti wa utimi plan we tirim se no akwa we dio hajlo me fane de man ko we ne o won to bwa se nti se we yire wura dia u yire wura dia obi oni wura de bompu ni mpu bi wura de hyese ne ho ani nyam o se ani mpa ne so
2: hallelujah
1: amen
0: eti shawo ha wo no na hwese dia woni awurade abompu ni mpu no se sa na ti because osu obi oyɛ motro modwe na dwene ye ne nya jeps 1 ne kansa 6 no ensusu se obenya bibia e dia de afre awurade ho
2: pa na dwene ntanta
0: no ko Matthew 9 20 to 22 yen hwa se mu ho
2: Matthew asampati nkro
0: aha
2: nje wo do no mienu
0: wo se se
2: aha osu oba moje tufo bi ayalesa
0: oba moje tufo bi
2: ayalesa
0: ayalesa
2: na oba bi ba oba bi amoje tu mi shedu mi enu
0: oba bi amoje tu ni fi shedu mi enu
2: ye sabe kan yesu atade anu
0: ade me sabe kan yesu atade anu
2: obo ni tirimu se
0: obo ni tirimu se
2: sabe sabe kan atade anu nko a
0: ade me sabe kan atade anu nko a
2: moje ne be gyan
0: moje ne be de
2: e be gyan
0: na wo to aso a
2: na yesu dane ni hu no
0: yesu dane ni ani hu no no
2: kaso baba
0: o kaso wo baba
2: ma bo nto oyem
0: ma bo nto oyem
2: jidi ajo
0: jidi ya ede ade
2: ajo
1: yesu ni nyame munya bere bere
0: yesu urade mu biala biala o Shendi padom na su mami se mi ntie de nipa keka na se me bomo dra fo su wura nipa yi mu na me nyana taade mpo so mu a
2: mo jale be jai
0: na wo a wuti fia wuti mi nipa de kura wo nya ngura mu
2: eh
0: na kampese wa tele wo sa kataade no enso wo hwehwe se wura ne ba ye de
1: bishira wo
0: bishira When I'm quiet, mammy, we're fast, and you pay the years with you. And Pim Nuno,
2: we'll room.
0: Oh, my one more pan on eh, and Patano, Sandy Pampim Nuno, and Obani Rumu, that's a nipper 5,000. No fletchery, no Rumu, a cacao, dear, with the kind way anymore.
2: Kaika, and Yamlet, and Yamlet,
0: there's no way need that so good, a black boom say. And they are my last. Janadia. Same de mekra na me yura meto ho na me forso nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko na me tra me saketu bi e ma ne shata die mu she kikra wo
2: ene me ka wo die wi
0: na wade sa gbe no etu ni tiri mu no hallelujah
1: amen
0: woma woma nyia urade ni ukosam 20 verse 7 to 8 ya woma mu nyia urade ni se urade betima ye bibi woma bla bom Okoka kralo wapim, okoka kralo wapim. Sanka ya wa wutia mina umachinya. Ena uya obayi na utra mnipa mpiminum. Ado usake kanye swatadia. Akabla uura ohamu. Na uura 200 mu. Na ubi ya na boche se ya uwa uwa. Ubi suje ya nisase ya uwa wafuno. Ibi susimu uto ufamu. Ibi tia weyem. Ankewa nyadi ya ube fosu. Uhubiu. Nesu obanu huse. Yesu. Yamfa yensa nkano

0: na wabie nsue sɛ yɔ ɔsi dan no wieyɛ pɛpɛpɛ gate yɛde remote no na bie sɛ pa na so pefem
1: bie no
0: ɛhyɛ kawurade biribi wɔ kaanom biribi wɔ kaanom tama wo kɔmiti 18 ɛhyɛ kawurade site sɛsi hɔ kaa no ankasa ankasa ankasa no ridge over a ayɛ no ho lomazu ɛwɔ kakra ɛhyɛ kawurade na kaa no ankasa duru gate na no a biribi wɔ kaa no mu a no gate man ka gate na ankasa hu kaa no a gate na ankasa ɛbɛyɛ kaa no awaawaawa tu na ɔno ankasa bie gate na ama no ho na kaa na awura mu kaa na awura mu awie no na gate na ankasa nso atu mu ama no ho gama na nadan no mu anya 1 week wa na ukoshwe fie si wa kwa blani si eja ho kwa eche si wo nipa ti wiase a nipa ti wiase a nipa ti wiase a verse 1 no kasem bi tutu o kasem bi o se sai
1: eti fias mo se enkwa funu job
0: hallelujah
1: amen
0: na wo to asem ne so
1: a sei enya akode na ewo ho ma
0: odase job tina ase a odwene ho a wo se we asase a yete so yi akode
1: ye akode ne na da ho ma odase ni asase so
0: eya akode ye eya how eya mane ye wo de hwe koko keke kura etutua wo koko be fo bi kura utu no nti nyakopon di totu a woto no eno kura no to ke ma no wachia wo
1: one side
0: isha ke urade
1: amen
0: o sale ya no pe kura urade nyanku wonu mu nyina ya honyonyonyo no aduane na twa wo achia wo timi nibi tie ne ye pa o wo de o sale ya no pe show body no hallelujah
1: amen
0: show mu show sisi no show ti eh mugusu abekase obi kuta ne bantu adendenden wo kosa bad 3 days ni untimi nko toilet aw se wi ase mutina ya fucking aw se wi ase mutina ya fucking entaw da kuno ne nche nam ne mako ne shito ka bo mu wi ne ne 4 days yi na da so gune ye mu a e ma abontene ono akase di aduane ama ne ho akyede no
1: obre
0: isran ka urade operation misa ebeba force o de renti afra keke duo prekese wo kosa ye ye mo bo papa ahaye yeti misu obi akampema no pai wo sole ye sole hallelujah
1: amen
0: uji israel fm adia uti ane wew asa baby she nambulance for inipa ni yadini fiti teke basana kuji no yadibi fiti ji ebesha friji mo teke no ni yadibi sufi teke eko emergency haba eti wa nipa uti wiyashi yaka sachile wa wutie wafe wiasi abo wubo na wundi mse wiasi nyina ya wudia ti wudia wutilimu dendende wudia wiasi abo ye umu weni bada washa dasu na krono apo esisie enibri bone enkofuwa yiri enkofuwa kunu edutuwa pesimankuminya ahuwa etuche nentini ebeko godie anko kona seme mami wafa siye siye busye fiye nkwadi kwa drosuwa kwa kukuno tie ne tie ne tie niye pa uwa problem awoso jobu kai
1: asai enya kodere na yohom na niso na nina ye nyanina tise openina
0: hallelujah wase wadasanina
1: etise openina
0: etise openina opanio nina badani kowafuom okonyamfie sey
1: hwe
0: ejna geurade
1: amen
0: enano na me catch law sey shawu oka private car be 20 na no pay with the nyina atoa so shawu free ha konkran mebwa
1: sa
0: yamubo mukasha kesia kesia no Range Rover
1: limousine
0: Rolls
1: Royce
0: V8 kanbo.

0: Yeah, mommy. Yama wachi ano pay. Yama ya konso. Yama ya kopa. Mama, ready a show hunde mi nimse edin. Edin ba de rade enka ho no show de pa. Say na usiti asem no enra.
1: Enra le mu pa enra. Men apeno wa no wa. Oya le kakala.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Hey, that's no. You di can't add any kolobu. I'm on my ears, sir. Ni mu moja nasa. Ndi ni onu ni moja no. Eh, ni ane yebu. Ndi omu fre 37. Ano mu se omu ubi ohoni ya meje. Ndi omu ya ni kolobu ni na ya for one dose. Ndi na omu ya empama no. Ndi omu fre kolobu. Ano kolobu. Kolobu fre 37 so mbe nyamba. Ani ade ne ko 37 de ko no mo ma ne mba ana o mo di moja di series wo de mo di series wo wie no ana o mo ka kire me se ta na tie de a kolobu na o wo no mo ka se o ma di moja ndi en dan van ngo kolobu
0: okay
1: na o mo van ni no ni ma no ho and de na papa re se se a da se ne o mo ti ti ni wo 37 wo no and then ni be di mo se nga o mo van ntu wo na ngo mo ye no pere ko and the yeah no mum bene no mo say ay kolobu no wa madena ba moja na moja ne ndi na ma o mo di ba kolobu ay 37 won
0: okay
1: ntare tie dia o mama ne moja na wie dia ya nzan ba no ko kolobu and the ade ne ko no ala ka pele se me man me se me hengo la ni
0: okay
1: an sana ya na ko kolobu di wona di mbi ya mi se ne da ndi ya bongo efi anza anza na wako kolobu ni dia meje mbere medebe ko ai hospital won won so won bene ndi ya ba ya zuru ai won kolobu won ano se daba no won na woka won ne betu la lo fendi daba no mbana emle fi na mu se mezu mbere mezu lo fendi mezu fi etua ndi medele bako kolobu won na me kete 300,000 di me tuye tuya ebi se omu diye 300 di ya kan ayana na papa le kenji na wase wan diya se na mdini ba efi di mdini ba efi ebe dili fiye na wase obay da na di chinya na mdini ko di opase wada na ne mane ne nana na ho anza na yedi na ko ena msa to wanya kandia me ye sama ana mbae ya mane dae ye da di chinya na papa yi ho anye ah
0: mami sha ho de sha ho de
1: odi anu anye ana mpa me baba pezu ana do le bi kulo ani kolobu e do na papa ah e bla de jeni
0: e je se
1: o ye na afi do se nem drama na tiko fom ndi je se ma nem drama na mi se eh ndrama na musa mama di num di ma wa ma wu ndi ndrama ya di ma fa di na mi suru mi suru ndrama na ana so anya fi ndi o mu di ma na anya fi ndi bene ma ya ndrama na ma no na mi si yu ya di ma no ana doctor fon se me mesin ngo ngo tina eh akunye ndi wa ngo ngo tina no enjo na no mu ye ndi ojuma na mi si yu na me trend na me trend na me yem me trend na ndi me ba so zuri kumba no makata no hunyi na ah ana ana bela na o kwa ale bo
0: mami show ho dey mami show ho dey show ho dey
1: na o bela na na ba Ana
0: Mami, mami musao, wedi ya wayo ura wane natina awo mofra ama mwenye na nanu mnina wum. Uwa semi ya okai wa ura huwa, ubeti midi ya tujua niya, enkaye bi ya okai, efa ura huwa.
1: Yes. Uwa semi kanzo, asana kwa. Asana waka fana wame se, ebla nimba kila ziye, nangwa lana wadina jame na. Onale buafu wa. Na me sai e ben si mo mi yebi da kele tu mi yebi da me no kwa ali aba de da no ala ne banu kwa asimi ji na ma mbo afu ba ya ngole da na ndiye da bi yebe yebe tiwo na andiye biula de
0: Mami, shall who day let me share my funny day, my aim? Said the abaya, almost bet me a rebet me at the chair and a pay. Now, dear Tabiano, the Abbe Consubiano, the Abbe Hibian, the Abbe Bowen Champion, now you know what you come on, and she say be a hobby, your near Busafon, so Esha, Nanuna, near Ossi, Webian, Swana, I saw a anti shall who day, Yada, Sony,
2: Yabebu, Yabebu, Summer, a bar, a more crown. Ene hum hum no ene chi ene nipa hwehwe se honam no ene begye ese ne wokra no na se hum hum na eti ne mu no ti hunam nu o ma e ma honam na ne chi no

0: numre na ode wo bio ye be wo na numre ade ya be kena wo ne ho ye be wo ne ochira na wo ne wo bio ma me papa wu tie mi abrante wu tie mi ewiase nya wo dia ewiase nya wo dia ene ti David si awurade ye ma me wo me nkwanda aka. If it's a Job chapter 10 verse 22, chronic cancer.
1: Job chapter 10 verse 22.
0: Chronic cancer.
1: The sum can be another sum.
0: The sum can be.
1: I saw the sum too. Another sum. Susum.
0: Susum.
1: Answer can say.
0: Answer can say the sum.
1: 14 why no? Oni po ba wano. Nina iti yon. Oh how ma?
0: Oh how ma?
1: Oh village.
0: Oh ni pe pie fe fe fe.
1: Oh say village.
0: Ebe do mi bino.
1: Oh niko.
0: Ebe do mi bino.
1: Oh cha.
0: Eno no si keni ni jana numo Luke chapter 12 verse 16. Osikenini dwana nu Luke chapter 12 verse 16.
1: Luke chapter 12 verse 16.
0: Osikenini dwana nu mu.
1: Ade fune pe.
0: Eh.
1: Wo mebi se. Oni pe bi o ya de first aso abebe.
0: Aso abao.
1: Pi. No su de tim se.
0: O su de tim
1: ya dan.
0: Me nya sika
1: me ya dan. Efi se.
0: Efi se.
1: Ni de me no ba e besi.
0: Me eh. Me ni ba bi a me di mi sika.
1: E besi.
0: E besi.
1: Ana o se.
0: Say
1: the main here.
0: If me be we,
1: me dream sign.
0: Me dream a bull sign. Me see na kesiye.
1: No
0: me de my no be any lagu.
1: No me be see.
0: Mhm.
1: Ma kwa chama class.
0: Ma kwa chama me class.
1: Oh kra.
0: Me kra.
1: No me be.
0: Oh no ma papi ya wesi si di amawo.
1: Ma bunto yem.
0: Ma bunto yem.
1: Me. Didi.
0: Didi.
1: Nanom.
0: Nanom.
1: Ano na kupoka chance.
0: Ne urade share ni se.
1: Kwasiya.
0: Kwasiya.
1: Anadui.
0: Anadui.
1: Ma jo kafiru.
0: Ma jo ukra afiru
1: usham.
0: Nanom ma wesi si no. Ne. O kwa da one sorry.
1: Obe yentei.
0: Uko dana uko wansoli
1: ubaya dai
0: uko tse die keteche frifa ko ya ishake urade
1: amen
0: uko tse yenu ofa ya uko ya
1: ubaya dai
0: ko tse maami ko ya
1: ubaya dai
0: ti asem ni nti Matthew 16:26 Yesu kan sem bi
1: Matthew chapter 16
0: verse
1: 26
0: chronic kan sem
1: wa sei aso ni pe nya wiase nyina
0: ti ni o na so nipa nya wiase nyina
1: no hwene kra
0: no ohwere ne kra
1: so be no benya
0: mambe papa a wutie mi so ati de atwerasem ne ka ne ti na bible no tie mfo no gbo ye nkoko wose so nipa nya wiase japade nyina
1: no hwene kra
0: na te se wiase no ye de nyina ahye wo nsa
1: wo hwere
0: kofi ana ya fa wiase nyina anhye
1: ne nsa nsa ja
0: e wiase nyina
1: e free fast ga ne kra ne sam so koso
0: ya fa anhye ne nsa
1: aja omo so ko
0: ya ne ne waja ho koi
1: oko
0: obre beso me brebeso aha ye tino ye ya wa wo ni amamfrafo eti uda sori abusa urade se urade e mami hu me nkwana
1: aka ene chele ma me chele
0: ene chele ama me che wiase
1: anasa die bele onipa besa ne kra
0: aha aha
1: onipa ba no de na ja ene
0: mu o se die nkura no onipa benya
1: odi besa ne kra
0: odi besa ne kra sase ye mfa cash emfa sese e kra enke kofia na nya bi
1: anko benya bi
0: si emfa dan a enke kofia na nya bi
1: ya bata me sense anko eja
0: se emfa cas eja pade sese o kra kata me sese benya bi Indian president
1: anko
0: Idi Amin
1: benya bi
0: je gaura de
1: ke fifa club beto gana de san ne kra
0: si enye pa
1: ani na eja
0: na ke kwa me nkoma gana sika koko nyina ona no hwe so na so babu no se di oni pa nya no ontimi mfa sese ne kra tiye ti wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase japade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade ma me hu me nkwa na aka
1: nkyere mama
0: na ye mo ye bra yi e me ye ntran kosi su obi efi se babo no se ye ni fia ye tremu da wa ha na solomon se di obi ye nyina ti no oni pa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho no se di obi firi na chi na obi fe na japade ene na ho nyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa de ho ma woni pa so obedidi na obanum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie Ecclesiastes 5:10 no
1: wase ga fatinum
0: ehe
1: ntemudu no
0: aha
1: wase
0: opesika no
1: ntidi opesika
0: no sika nya de en
1: amen no
0: sika nya de en
1: amen no
0: sika nya de en
1: amen no
0: aha
1: your pad do
0: your pad do do
1: one so
0: onya mumfa
1: so
0: wesu ya de en
1: if
0: say da krope na waja ho 15 to 17 say
1: so free na yamada jamba
0: ya no it said you dey pay free ni na yamada jamba ya no
1: sano
0: besa ko
1: so ba no
0: sadi o ba no
1: o bere mushi
0: o fa o bere mushi
1: a be kutan sama
0: a o di be kutan sama
1: ko
0: verse 16
1: o di o e bo ni aye
0: a we su yade a de solomon so trase no e yade a ya
1: so ba no
0: so o ba no
1: o be kro
0: o be ko
1: e yan fa so ben
0: e yan fa so ben so di pa be tena se
1: a bro bro hu
0: a
1: aso na mu nyina
0: enso o na mu nyina
1: esum no didi ye
0: esum na o ye de ye
1: o didi ye
0: a na yɛ nsia wie na wo kɔdidi wo sumu a na wo ba wiase ba yɛ deɛ fatu wo fo anopai abranti aketesia sɛ unsakra wadwena woni yɛ kɔsumo caravan prayer outreach genya se high school woni na urade nyankopon
2: nhyira anopai ɛdɔ ba de ase sɛ na anopai sɛ urade de akye osyanke urade din sɛ ne den so ɔde akye ye chetie fo nyina wo Yesu Kristo dim urade ishira obi bia dr yamampa ye na no pa adwuma de urade de amaye ye nkuye nim na fi ye hwe de onyakopon wo maye na no pe
3: adunwa na no pense ye dawa se ye ba wana se urade ye ba beti we nu asem boye ne krae akra bia urade bubu bia mane nyankwa ne nti we nu asem se lebe ye be nyankwa adun nti ne bompa ye amen
2: amen Anopa ye bekotro nsem nim kakra fa open na fa opepa especially inu ya no man kishanke urade
3: amen
2: anopa urade se monso edrum so call round one edrum so sha anopa ye mfa na sem so na ye nkasa nkyre ye maame nom ne ye nuanom e man kishanke urade
3: amen
2: Mamia wutie mi ni awura wutie mi aketesi a wutie mi anopa ti ne ti e ti ni yipa ene otu ene hwe o man we man sisi ade ati atehye wo mtitiri pa ai ne die ni pa mfa ho kra nshira nke urade
3: amen
2: ai awali
3: awadi
2: awali gu ai ti se sumla sumire no Bible no eka asem bi ekyere yen Proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 Bible no ka asem bi kyere yen
3: ase de wonya ware ye no wonya wade adepa
2: nhyira ge urade
3: amen de wonya urade ho eniso
2: nhyira ge urade
3: amen
2: de wonya yere no
3: wonya adepa
2: wonya adepa
3: enye urade ho
2: na wanya urade ho nso
3: eniso
2: eniso nya sa na trosam ne kai
3: sa no kai
2: isha ge urade
3: amen
2: ene ya ete sai asema onyankopon kan wo mebusem ha no eya ete sai yasusa no hallelujah
3: amen
2: ene ayete sai sisi die die wanya yere no no akofa problems
3: this one
2: trono si de wanya yere no na wanya adepa na wanya urade ho adiso
3: adiso
2: na nso de wanya yere no na akofa problems
3: how
2: hallelujah
3: amen
2: oba pa wade a ubehudi bia da wa mo te se aboa bi e fre no kanka bi no ishira ke urade
3: amen
2: nisa so awade enum wiya fe na obekire be ma ne se kanu no ne ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishage urade
3: amen
2: minu ya ba hwe wawade yi pa pa pa pa pa ishage urade na be ma bia ne ho a wa commentes ekobompa ye so de kope oba awade o ebi sida sebe ma be commentes o koyi fa okobompa ye ne okope oba awade
3: de bi da
2: e ma ne bompa ye ehwehwe awade nti wanya bia somu ye no krupa ho na se de na na kwame mpedu kan ye no babro se de wanya yere no
3: nya adepa
2: nya adepa na wanya ewurade ho emiso ishira ge urade
3: amen
2: na so na kwa kwa yete se die wanya yere no no akofa problems ti asem ne ti ni ipa emema bibiri etiti wawadim itiene obi anya 40 42 38 ne kon kra no se obokwa kofa oba bi kra betena ne njen hallelujah
3: amen
2: ti asem ne ti ne ti ni ipa Proverbs chapter 19 verse 14 e kan sem bi mebusem itiri dun kroni yim dunai no okan sembi osese
3: ase efie ni ahode ye ejanam ahunyade na oyere nimdifo firi ewrade
2: nshage ewrade
3: amen
2: what ya sem no oyere nimdie fo de
3: firi ewrade
2: firi ewrade aje se eyira oha adwen no nshage ewrade
3: amen
2: ofiri bonsam uko mebusem ho a 219 Proverbs chapter 21 verse 9
3: verse number 9
2: topic ni atu ni din sey eyirenom asedie
3: wife's duty
2: hallelujah
3: amen
2: Proverbs chapter 21 verse 9 bible ni kan sey bi
3: o sey edan etifi kukum tena yesene sey woni oba tokwa pefu wa beti na edemu
2: wati ya semu no se dura na dua ume kwa kwa tena street imu no babu no se ama bosu ya tia gusu no chino semu no se eye esin se
3: unu oba
2: tokwa unu oba wapen tokwa
3: ya beti
2: na dabaku oba bi ajiji beme bi otu ni sa pewu oba ni boho kinkrawu ene wosensa wume bishi prison Ishirenke urade.
3: Amen.
2: Iti sanka odi trabo ntini ya. Ake nuba buwa sinse. Obe fiye ema sa awo hawani baye. Ene me binti bema bipo wajuma untimi nko fiye. Eme ma ye po wajuma ko jire jina damasi ya. Ma ye so light still. No da so ti damasi no. 95% Efa ye. Your friend say asomdwea any fee na we yire no ma wo fie na wo yira ye aduane wo fie no wo po adwuma na wo ko jira da ma sha me ya so light ya wo pade ya wo dam na se na esue san se asomdwea ni fie nti isenke urade
3: amen
2: eti ba ma sole ya asafo wo Bebi ya boy sini ya kra suhuma kra nkoko au mudru kononguwa niye jawe si wono. Beme tu mi jina wa wapuwa juma 5 nwa bi jina wono. Uti mi jina homo ya tuwa dami na ama nbwana do ten.
3: Hey.
2: Ifiye nye. Kibabu unese. Sa ube tina bonti inu. It's better than sa ube kufi. Na unu oba toka peni.
3: Atina dami.
2: Akwa tena denu. O baby ni nikulu nyaka sakasa bema na tone sapewu. Onusu fine moku Flash TV. 50 million. Ya blanti ena kufira. Onye ntu ya kemye yenu. Bana yi.
3: Ya boom.
2: A blanti ya yijiri wabeyi. Kwa wabeyi ni nina yi fita. Eno oma keka wade sem na kete sena sa akwa tina wade ya nasi. Ablanche ne yi flash team ne si baby akoto eti kompo ni bi. Flash scream na ablanche ne dasu tu yake. Dasu tifli ni pay him. Mm. Edi bedri ne. Uku free ne wo high stream wo se high sense wo se. Every man tibi ya yeti 3 million free na ketu him. Esu TV no yabono.
3: Nasenu.
2: Wa ya winye scream ni bi mfanshe. So opo adwuma no wetena abontene a anke di TV da so si ho eti na Bible no se se wono oba ntokwapefo ebetena da ba komudie ene anke abonche so tena eye
3: eye
2: verse 19
3: verse number 9
2: Proverbs chapter 21 verse 19 Chronicles can be
3: I say anya pradada asase so tena yesene eyire nyifo a nebu nyu nkentena
2: hallelujah
3: amia pra
2: amia pra la la tsesere so awia wo ho no e ho tena eye esene se oba oye cause trouble abetena dem tro kron kron se de wanya yire ne no wanya de pa na so na de
3: nya de so how
2: isha ke urade
3: amen
2: babo ne se se no oba bo ne betena de ani anke eyese wukotena sene so
3: anya pradada
2: uni abatie na tie ne yepa awade na wenya bia uhu ni sano
0: wadwene yɛ wo sɛ bra ana gyimi Isaiah chapter 4 verse 1 sɛ Isaiah chapter 4 verse 1 ɔka asɛm bi ɔse ɛberɛ bi bɛdu a
3: Isaiah
0: 4 1 ɔse sɛ
3: ɔse na ɛma nsom bɛsosɔ ɔbarima kuro mu da ko aka sɛ yɛbɛde yɛn ara yɛn
0: aduane
3: yɛahyehyɛ yɛn ara yɛn ntadeɛ
0: ne yɛayɛtɔ yɛn ntadeɛ
3: ma ɛmfa wo din nto yɛn
0: na fa wo din to yɛn so
3: na yi yɛn aniwuo fi
0: halleluya
3: amen
0: ɔse sɛdeɛ a ɛɛkɔ seesei no ɛbɛduru biribi a ɛma nso bɛkɔ bɛrima baako ɔ sɛ wodeɛ fa wo yɛdin to yɛn so kɛkɛ
3: yɛbɛtɔ
0: atadeɛ atɔ yɛ aduane ase bɔ seesei wɔma yɛ ma mmarima bebree nɛ asɔdeɛ mmarima no sɛ ɛgu waani obiaa suro sɛ ɔbɛwade because ɔde n'ani wɔkye ne bla panyini halleluya
3: amen
0: abɛnkwan bi a yɛhwie guu ne ho a halleluya
3: amen
0: tie na tie ne yie paa ɛmmaa bi tietie mmarima bi ma ma brother sɛ woanya abotire wobɛhyɛ akwamfo bible no se sɛ wo ne wɔbaa boa ne bɛtena deɛ ɛne anka yɛkyerɛ sɛ wokyerɛ serɛ so woankɔhyia mmaa pɛpɛ bi ɛte genesis chapter 18 verse 1 down bia hɔ na kan woankɔhyia mmaa pɛpɛ bi ɛte sɛ sɛla nom a halleluya ɛmmaa pɛpɛ bi te sɛ sɛla nom tie na tie ne yie paa kan wɔ no ma me sɛla
3: ɛtifi asɛm ɔ sɛi isaac awoɔ ho bɔhyɛ
0: isaac awoɔ ho
3: bɔhyɛ
0: bɔhyɛ
3: na awurade yii ne ho kyerɛɛ abraham wɔ
0: mmaakomaako
3: na awurade
0: awurade ayii ne ho kyerɛɛ abraham ɛwɔ mamerɛ popɔ ne so
3: na ɔte ne ntomadan pono
0: ne saa berɛ no mu no na abraham ɛte ne ntomadan no anim
3: awiaketeyi na ɔmaa n'ani so hwɛ
0: na ɛberɛ a abraham ɛpagyaa n'ani a ɔhwɛeɛ no
3: na hwɛ mmarima baasa abɛgyinagyina ne ntenten so
0: nnipa mmiɛnsa halleluya
3: abɛgyina
0: ne tenten soɔ
3: na ɔhunu wɔ no
0: na ɔhunu wɔ m no
3: ɔfiri ne ntomadan apono no tua mmirika kɔhyia
0: ɛna abraham firi ne ntomadan anim ɛna ɔtu mmirika ɛkɔhyia wɔ
3: na ɔkotoo fam kaa sɛ
0: ɛna abraham koto fam ɛna ɔkaa sɛ
3: awurade sɛ manya w'anim adom a
0: sɛ manya favor ɛwɔ wo awurade w'anim
3: meserɛwo nsane wo nkoa no
0: mensa w'akoa ho
3: ɛnkɔ
0: aha
3: ma ɔnkɔsa nsuo kakra bi mmra
0: halleluya
3: na menhoro mu noa
0: ma menkɔsa nsuo kakra bi mmra
3: na menhoro mu
0: na memfa nsuo no mahohoro mu noase
3: na monhome dua yi
0: na monhome monrɛste ɛwɔ hanom sei
3: monya bɛfa ha nko a
0: wansea monya bɛfa me nkyɛn ha nko a deɛ
3: merekɔma kɔfa paano kakra maba
0: na merekɔma kɔ akɔfa paano ɛyɛ aduane akyɛ o
3: akyɛ
0: genesis na paano wɔ hɔ halleluya nti na yesu baayɛ ne n'ani gye ho no yesu ne best food pa yɛ paano ne kye nam
3: bread of life
0: halleluya
3: amen
0: te asɛm ne yie paa ɛhɔ a na abraham yɛɛ dɛn
3: ɔfɔ baɛ
0: abraham owura hɔ ɔsi owura hɔ
3: kɔfa paano kakra maba na mode adwodwo mu akoma na ɛno akyire no makɔ
0: na afei matoa ma kwantuo so
3: na ɔse yɛn sɛdeɛ woaka yi
0: na ɛhɔ a na nkɔfoɔ no kɔtena ase
3: na abraham yɛ ntɛm kɔɔ
0: sarantmadam
3: kaa sɛ
0: ɛwɔ ntomadan mu kɛkaa sɛ
3: yɛntɛm
0: sɛla yɛntɛm
3: fa ɛsam pa susukuruwa mmiɛnsa
0: kɔfa ɛsam susukuruwa mmiɛnsa
3: fete to taterɛ
0: fete na fa bi to taterɛ
3: na abraham tumirika kɔɔ anantwie mu kɔkyeree nantwie ba a ɔyɛ de na ɔde ma ɔsomafoɔ bi
0: halleluya
3: de ma ɔsomfoɔ no bi
0: ɛhɔ na abraham ɛyɛ fas na ɔbɛwuru a nantwibuo nom ɛna ɔkɔyii nantwi a ɛho te ɛho yɛ kama
3: na ɔde ma ɔsomfoɔ bi
0: halleluya
3: na ɔyɛ ntɛm siesie no
0: ɔho ade pa ne ɛde bɔ afɔdeɛ ma awurade o ɛne bio ebi kɔ asɔrɔdɛm ma wansi deɛ ate deɛ ɔde foro trɔtrɔtrɔtrɔ driver anyɛ
3: no
0: collection to ɛnyɛ by force
3: o
0: halleluya
3: amen
0: wohwɛ na wontumi a ne wagyae ade a de nnome bɛblɛ wo deɛ ne wagyae halleluya
3: amen
0: ɛna no sɔfoɔ bi kan na ɔfere na
2: ɛyi loto number loto
3: loto
2: loto aye twa aye ni
3: loto paper
2: hallelujah
3: amen
2: uto so twa loto ni wie no ɛna ɔde paper no ɛfra balance no ti oyi scan no ahwɛ na loto number ni nyina afra scan no
3: de akoto
2: ɛti Abraham ye fast ɛna ɔka kya na yire seller ɔmfa tetre ɔnti tetre ɔmfa pan no na ɔchi na ntwie ba Abraham yire seller ɛna seller ye fast na ye den
3: na ye ntem siesie no
2: wonder oba papa no no oh what say no say anke gana fo mba ibia aka no ale so ka chere blam she na ntwe ni dey too much me enko pensis awa bi unim so oba body bi ayama ni kuru ayeti bodin fo oba bi atumi aya menne be mapa ne mame owo no no ene wone ne nkasa
3: awu
2: oba bi atumi aya menne Bema ni nuanom ma ene woni wo mu nkasa Nso sela de wanya saa wo Bible se sela je nam no oje pan no oje esam no oje ehwa na oye fast ena okopopoye na enkon a sela popoye no otua so ho a wo se na abofo ni di wie ye no enkon ni taste nti hallelujah aduane ni denti wo mo kwano na mo fure Abraham se Abraham wo yire sala wahe twaso ho mami
3: verse number 9
2: ehe
3: na obisa Abraham se
2: eno mo bu se Abraham se
3: wo yire sala wahe
2: wo yire sala wahe
3: na o se
2: o se
3: hwe o want to madam
2: o want to madam
3: na
2: o ka se
3: ampara
2: ampara
3: na sene maba won je afida
2: the next year ye kwa ye san aba no
3: na o yire sala enya oba
2: kwan na tren ne tetre machine
3: eh wonder
2: sala bonen twinam kwan ma busura bofu hu se yes
3: o yo ba
2: nti kwan ni nti wo se he the next year kura
3: na
2: ye be san aba ha
3: Urade
2: sumayo wasumayo enkwan ti e be so aba ha nti o se the next year shela ye be ba no
3: fida sese
2: no
3: na o yire sara anya oba
2: shela ho kekanti o afa one with the reason one e ma oba bi kwa awuase a onwo no afa wa usa de no the reason one oba bi kwa wade ase wanya wo no so hallelujah
3: amen
2: eno ma nan wo tro imu a ama oba kwa wade ase a na wo ho odin
3: o de bi ni din
2: hallelujah
3: amen
2: de di kan ebi ayale
3: yade
2: wa wodie mu hallelujah
3: amen
2: ebi si wo bible mu de toso mi no sam seven no wo si obi a ko a amumu ya wo obi o ya abortion
3: abortion
2: ya abortion no a pieces where you want
3: oyi
2: ai form 1 way 2 form 1 way 2 form 3 way 3 form 4 way 4 form 5 o wale a ewurade tumi dia wotwe waso hallelujah
3: amen
2: ana uyo obi a uta kasatia nimpa bebre a obi a ne wino mbo no okyere no ho ahantan ompenimpa
3: ei
2: hallelujah
3: amen
2: uso ewurade tumi dia wotwe waso rahel
3: rahel
2: subai ni bi ewurade dia wotwe naso Ejanke urade.
3: Amen.
2: Ti asem na tie na tie ni pa. Eno ba be sia so ajiji nkofu okunu no. Eno so unya wade e urade tumi de awo twe waso.
3: Waso.
2: Usase na wo de sabra na ye wadwuma. Ono no Exodus 20. Hallelujah.
3: Amen.
2: Babo ne ba kire. Abofo ne didi wie ye no wo mutia wo mo nu mu wie ye no hallelujah
3: ti afida sese no
2: afida sese
3: na o yire sara enya oba
2: o yire sara no wa dia
3: enya oba
2: Esther chapter 5 verse 1 abofo ne didi wie no oba papa obowura ho abofo ne didi wie o mo sesela the next year ye beba se wanya oba papa ne nantena abrantie unkwa na adu ba wiase nyina no ubedu hu se oba wiase eti na bible ne se eyesa abrantie ubetra bonje so se se wono oba wo pentokwa ebetra je eba papa bi ti se Esther chapter 5
3: Esther chapter 5
2: ebla emuye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1.
3: Verse 1.
2: Mm-hmm.
3: Eti fiasa mo say.
2: Mm-hmm.
3: Esther ko ohini enim.
2: Hallelujah.
3: Mm.
2: Esther ko ohini enim.
3: Mm. Na da atoso miensa no.
2: Aha.
3: Esther she ohema ataade.
2: O she ohema ataade.
3: Na okogina emfie emu fam
2: baby
3: abanwaso.
2: Aha.
3: Ohene da no ententen so.
2: Aha.
3: Na ohene te na hinwa so wo.
2: Isa de urade.
3: Efie no pono no ententen so. Na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwaso.
2: Ehe.
3: Onya nanim enmunyam.
2: Onya nanim de en.
3: Enmunyam.
2: Onim. Oka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina. Sabre no na ablanje bi asori atia juwa busia no. Isa gaura de
3: men himan.
2: Eti na ohene ni nso ote kromo no. Na wa shisha na edi ama ema owali wo munyina eti sha wo blenduri na wo force na ko hene ne ho na wa hene na ntene ne poma anhwa wo so a na yakun eti sha blenu mu no a Haman esoliti a juvu ono
3: yidafu ono
2: haleluya sha blenu na Ohima Esther na enuru de sisi obekọ ohene ne ho
3: de bi
2: na so Esther de ne kra to ho sesa me ko ohene animu mpo na se manya adom wo nanim na okumi mpo a mepe sesa me manje bo mu nti Esther de ne kra to ho ema abusua no na bible se ebla ohene no ehu no no wotene ne poma ehwe Esther so
3: nya ne nim munya
2: oba papa no ode ne kra to ho ema abusua no oba bi tume wo boso miensa no wakoto akora na mabema no de ne trabu
3: jo bey
2: oyo widi ni kra asre bonsam
3: hey
2: sede oba tan ne ne ba bible say ye fane say akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
3: amen
2: abo akoko sede osi ne ne matie enipa utwem ana abo akoko di wachi ne menti
3: protect him
2: ba ta tumi tu ne magu bosome isanga urade
3: amen
2: ti asem ne tie ne ye pawo ohima Esther wode ne kra to ho ma busia sister se wukuna dwuma saya wode wukra to ho ma busia na na
3: emisaw
2: hallelujah
3: amen
2: sister ne nikura dwuma saya nti babo fo okuru beduru fie sesi no na waduru no ya wo fufu agie wi apepem de asie wi mama na wo ne yatama kosuo ne yakopen kra do kro bunch bunch ha mienu enam ne yeta eternity
3: ti
2: ya gima kwa twetwa hallelujah
3: amen
2: oba bo ne de ntew koma ne ntew do kro koma ne kunu a ode ma ne woro kunu na ahwane bema adwuma sey a na nkyere na wie ya no no sister babo ne sey de ya kọ no ebra bi bedu a e ma nsu besoso bema ba kun
3: ka sey ye beto ye duane ya sey ntade
2: Genesis 27 verse 1 sebema wan ko sia o ba papa na se o ko sia o ba bi ti sey e ifu a efe efe oh so si ifu hu du aba no o hu se du aba no efe wati bi dia ya dia yi oba bo ni bu ho a adoma bi e betwa mu bi a oba fre ene yi asentuma oba twa no ofade e otwa ofa kodu ukire ofa yamwa ofa manu ofa sister mame oba twa ni nyina
3: twa
2: e yi asentuma keke hallelujah
3: amen
2: e yi asentuma keke wo a ni kuna ntwa ma no no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne hunu oma paa we oba besi a wokoda ne hunu oma uhyase se wu yi a 12:30 anadwo ube yie begba no pa 8 na uda so wuro ai se soje ni a okopata Congo war
3: e wa hwe
2: hallelujah
3: amen
2: tumi ma bema edi na nuhwe wiem hwe light ya bema da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne yepa Genesis 27 verse 1
3: etifia se Jacob je is Isaac in shira
2: isha gaurade
3: amen na Isaac
2: yankohwe wo ba boni bi ewo Genesis 27
3: Na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
3: na ohu ade.
0: Hallelujah. Na tese ye normal. Unyina e wose wani ye kusukusu.
3: Ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne sey.
0: Ana ofra ne ba panyi iso
3: ka kire ne sey.
0: E ka kire ne sey.
3: Me ba.
0: Me ba.
3: Na oje so sey.
0: Aha.
3: Hwe minie.
0: Minie.
3: Na o sey.
0: O sey.
3: Eja.
0: Eja.
3: Ma ba akokra.
0: Ma ba akokra.
3: Na minim mewuda.
0: Eda. Midi be free wi ase
3: afei
0: afei me ba
3: fo ase de
0: aha
3: wagyan
0: eh
3: kotoku o na ko na wagyan ko nwuram ko pe aha
0: na ko nwuram
3: ko pe aha na mbrem
0: ko pe aha na mbrem
3: na no a akona duane
0: haleluya na no a me akona duane se de abepe
3: mbrem na minni
0: na minni
3: na me kra inshira
0: na me kra anya de inshira o
3: nsa na mewu
0: nsa na mewu
3: ebra Isaac rekasa akire ne ba
0: isoro na ebra Isaac ekesa asem wo ya akire ne ba isoro no
3: Rebecca ti
0: Rebecca ye de ai
3: ti
0: ti twasoi
3: na isoro ko nwiram se oroko kum nam na aba
0: aha
3: na Rebecca ka akire ne ba Jacob se
0: wo na oba agboni no ofre ne ba no ano ka kire ne se hwe matise
3: matise we jare kasa kire onua iso se
0: jange urani
3: kope ha na mbre mi
0: aha
3: na no amako ne dia ne
0: ntompo be urani mu
3: na minni
0: enti ya onye fast mebua nonkochi onkochi de mponchi ni bi mra
3: onu akono duane ma
0: no mfa no akono duane na enhira na jesiesie no akora no mfa nkontompo ni nada enko jifri ni nyansem oba boni ya wa ma boni bebre wo wa wo mudi nsem de wura ye metri mu a ene ye ma ne kura pe ye papa ni ma hwe
3: de bi
0: ba me bu ho ye big mistake oto bru nyataade a okona nkwala na da na odi ama ne yire
3: sori afam
0: je nkwala ne sori afam wo hallelujah
3: amen
0: ade achi na so ba nkwala ni nyane no odentade ne sese omo ano frefro makosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese beko wa onka se enu atade amu papa de bremu
3: ebi
0: onka se bra bronya bronya atade bi amede bremu hallelujah
3: amen
0: weche weche abose enimu wana na nkwala no nkwala ndejo e ma wa ya de mata de ya odi bremi de efu eti nkwala ni nyini nyina wo munim se bronya ntade ni nyina
3: wo
0: maame na eto what this school fees no be friend baga na kacha se wo kono yiro hu suade wo hu bla wo papa bre hallelujah
3: amen
0: wo hu bla wo papa bre me kwa wa fa so enye sika we da ma me sa me fa ma ho na fa ko sua de no kodwo wani onye sa obeka kire ne ba so wahu bla me bre
3: wa hwe
0: hallelujah
3: amen
0: eti akura ne peja peja o peja nyina no onim se
3: amen
0: e sha ke urade
3: amen
0: ani ti na me he me to mit fa akura ko fi na me kora se nkola na da Isra geurade.
3: Amen.
0: Medeba to amade ache. Hallelujah.
3: Amen.
0: Ani en say. Hallelujah.
3: Amen.
0: Ani en say. Kokura man fele so obeye wa. Oso fele so de asa obeta so. Papa anya hwia.
3: Bani anya hwia.
0: Na hu se black man ebubu sa bena. Na che sa adwombodi abadi tri.
3: Pani.
0: Ebeko gold ye nkokona.
3: Nkokona.
0: Eti mbi di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da. Me de beto ho. Ade a che kura se ya de beto bolem. Isan kengura.
3: Amen.
0: Eti me mani mission wo mo mami. Meme ma wo ma mi tukwa busu mienu kru bia mfrɛ ne musa no hallelujah ba mi simi firi nkranse me ba kumase a menya kɔlo saa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akɔpem sɛ ba ba bi duru kumase a mafu ka akura mi kofie ne ebusa ba bi amaduru hallelujah
3: amen
0: ana no nam kachere na nam ne mu afidi nkɔba nam sɛ upa me ne umie ne yempuna ne na ubia anko sɛ ne yɛnkɔnkyerɛ nkwala ne yɛnhwɛ yɛmienu de de nkwala ne bɛfa hallelujah
3: amen
0: bɛkɔ plan bi tu ne so na nkwala ne jiga ah saa na ɔka ho saa na ɔma yɛ ɔma me so wak oh ɔma me kɔ plan yi oh wamfa ne ba kɔ frɛm da hɛ tia sɛm bi ama aka ɔma ɔka yɛ kura me kura ma nyɛ nimpo da to adwene mu ah hallelujah
3: amen
0: pa pa pa abrantie wo ye list mistake wo hwe ye dachi wo do sabesi form kosia oba bone
3: te se Rebecca
0: oba bone bi te se Rebecca hallelujah
3: amen
0: na wa kosia ba papa bi te se Sela
1: hey
0: Sela no ma ya sister wo akofa Sela to so hwe kwa ya do kunu dam so ye kai ho no te o se Sela Abraham fre ne ka che ne so nkonu aduane na no ye fast hallelujah
3: amen
0: ena mo ba no so nti hwe nhira kese a awurade te ba fie ho eno ne ne Isaac be firi mu Jacob I want to atwaso abepim David so a Yesu firi mu ye de ade Isaac nyira oba papa bi eno ma bi a wo ye nti kosia wo ba bi te se Genesis chapter 39 verse 7 na wo kai wa Genesis 39 7 na wo kosia wo ba bi te sa Genesis 39 7
3: Genesis 39 verse 7
0: Genesis 39 7
3: o sei na e ba se e kire no Joseph ru a yiri
0: tu go ni
3: si ne so no
0: o si wanya bia so mu ye onua ba na okru pa wo na wo sa nyum na mi de se isa ga ura di
3: min
0: ti asem ni ye
3: na Joseph ru a yiri tu ne ni si ne so na o ka se
0: o ta me se ne ne
3: ne
0: de ya sa ga hwehwe ni e di tu ato wo de ma DJ mpre hwehwe Shebe mwa. Ukwa shia wa babu wani bi 39 verse 7 Genesis. What's this right?
3: Na eba se eche ino.
0: Aha.
3: Yosef yile kine nisi ino so.
0: Ehe.
3: Na okase.
0: Okase.
3: Wane me meda.
0: Oh, nukunu ni wo.
3: Mm-hmm.
0: O babu wani. Nukunu ni wo.
3: Ni wo.
0: Wangu ba ema fofro.
3: Aso wane me meda.
0: Osi Joseph wane me meda.
3: Mm-hmm.
0: Fiso ubiya ni vyo.
3: Biye ni wo.
0: Bema bia wale yire tiha ti aburukire bema ne bobla wa aburukire obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba link na sister EJ sika money enti sister won fa ne vote na de card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne ji sika na no de aba no aba aduane ama bema foforo hallelujah
3: amen
0: Isa gawrade
3: amen
0: be man be da wie didi wie a lord ta ne oba ne kuru ta wure twa abona furum
3: right no
0: na waka che sister se ko hu fie wura no na je efie ho toilet key ni mami
3: wa hwe
0: be ma kwasia
3: ma oda
0: jimi Isa gawrade
3: amen
0: koto sa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
3: sister ni bi no
0: hallelujah
3: amen
0: no dia waje ne kuna ja no ho gbobrado na sister de ya nkwan ya mabema fofura ah sister ani tie urade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode ba ma fa sa akwan we so a enye kokoram na obenya to wo furum
3: obenya
0: ukoko vwana che hospital ne hwanum ne doso hwanum ne doso
3: mwa
0: ema ukofa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
3: angela
0: hallelujah oba boni bi ti se hwekwa ya wode Samson fa so uni se na gana fo ma bi ade yekunu isaga urade se ablantia wuche ha se wo yire tan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadi
3: tirim
0: pie ya ba ti sweetie hello darling makuma mtofia na dia nka wo ya che na dia matumbo ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utirim anadwo no ana so se saada no aduane no wo de mpintu agum
3: slow poison
0: abranjia wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hiraso na Yesu kra bible say Yesu kra no oje pan no no ohiraso ansa no wo bubu hallelujah
3: amen
0: na yiri di besi ho na ne sagdem na wo na le yiri sagda do kom na bla tie twamne otwa ene de wapopo me obeku hallelujah
3: amen
0: kosia o ba bi te se Job yira
3: Ay.
0: Job chapter 2 verse 9 Odidi prepare nano Job chapter 2 verse 9
3: Job chapter 2 verse number 9
0: aha aha aha
3: I say
0: mm-hmm.
3: Na ni ile bisa na say
0: Uda sukura
3: umudiem muara.
0: Aha.
3: Dumi onyankopon na wu.
0: Dumi awurade na ade.
3: Na wu. Na oba ne se. Na obua ne se. Se de ma jejentwie nu bi kasa na wo so kase.
2: Dobu no no.
3: Ma jejentwie.
2: E ma kwasiafo kasa no. Enu bi pepepe. Job yiro. Uti asema job kai, otu aso a, ose awurade ama ya depa. Maje. Yes
3: sir.
2: Odi bone so aba. Masum. Also oba bone no, edru de ya de no. O hu asema. O ka kire ni kunu no.
3: Dimi awurade ne wu.
2: Ti oba bi owa, ni kunu adwuma ya, e wo se de osi ne nete.
3: Me pri.
2: E na ni kunu so adwuma se ya, eno so e wo se de osi ne nete. Ezanga urade.
3: Amen.
2: Obo akoma 1 2 3 ne maaminum nyina abete. Ena wade we de mintum tran ho. Hallelujah. Ka kye mse kopa adwuma ye. Ka kye mse pie ja akwadwesem no. Nyemna mbedi dia ma obie. Hallelujah.
3: Amen.
2: Obatiti bemenya. Itimse mema wo motra damase. Tra damase from anumira opo adwuma 5 akotra damase a. Ame ya sokare na oda so ti damase no. Sa mema no. Ifie nye
3: nye. Dona.
2: Job chapter 19 verse 17. So ko Job 19:17. Bible no can say me. Job chapter 19 verse 17.
3: I say. Me yam puti ne home.
2: Aha. O se ne yirimpo
3: kin ne home.
2: Job, o se ehia ya no. Na ne yirimpo. Ukonya wo ba ti se ya. Ti se Job yiri we ya. Hallelujah.
3: Oh,
2: and I do crow by my was why I say, Obama, what can you see, Lisa? I believe First Corinthians chapter 7, verse 4. First Corinthians chapter 7, verse 4 to 6. Can you? Yan shall see me. Be an intim.
3: First Corinthians chapter
2: 7, verse 4 to 6.
3: Verse 4 to 6.
2: You know what I say?
3: I say, ajele inni ono ara ne nipadua so tumi
2: sister what ya sem no
3: nemum
2: ayire ne nipadua so tumi
3: nemum okunu
2: okunu
3: sara so na okunu inni ono ara
2: so ono so nipadua so tumi
3: nemum
2: ayire ayire
3: amun fa mo ho enka me mo ho
2: what is oba walefo ya edura na do a okunu pa baabi awura eje se osan check ansa
3: eh
2: ejie ntuma want to ama wonji ano ma washa akoda abontire so akohoma bia wanya ne ne wati asem no oba walefo ose mo mfa mo ho nkame kame mo ho mo ho
3: gise
2: gise
3: mu banu apene so sem betena ho mre kakra
2: gise mu mienu apene so hallelujah
3: mre kakra
2: hallelujah
3: amen
2: wati asem no because who ko problem chapter 30 verse 19 na tie na tie na tie na tie ne ye pa ano pese uchie mi a oba walefo Eba usuba anyeti se dilala. Sister uti yemi ema usuba anyeti se jobu yire. Ema usuba anyeti Genesis chapter 39 no. Puti fa yire. Ema if usu ema wabula boom.
3: Be Rebecca.
2: Aka uwe anka uye anka anka meye anka anka ufa Esther.
3: Esther.
2: Awichile ba yeno. Esther dene kila tuho. Eme abusi yano. Sela yire yentem. Oh. Abraham yire sela.
3: Sarah.
2: Ya oba walefo anya wukunu nti. Hallelujah.
3: Amen.
2: E kwobusum ba kunni. Na otwemi ensani, na otwemi enuni. Hallelujah.
3: Amen.
2: Ukunu tumi mpega. Tie. Proverbs 19. O se sey.
3: Proverbs chapter 30 verse number 19.
2: O se sey.
3: O se akode akwan.
2: Akode akwan.
3: E de wiem.
2: E de wiem.
3: Owo kwan.
2: Owo kwan.
3: Obutanso.
2: Awo butanso.
3: Ehyan kwan.
2: Ehyan kwan.
3: Apum.
2: Ewo pum.
3: Na obarema kwan.
2: E na barema nso kwan.
3: Ada ababa.
2: Ene ne yire ho. Hallelujah.
3: Amen.
2: O fa English Bible na. O se kode akwan wiem.
3: Wiem.
2: Owo kwan da butanmu. Shepo kwan da poso. E na barema nso ne kwan. Barema walefo ne kwan.
3: Double.
2: I done a year of
3: Jerem.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Shakutation will cook us a coup per se. Jacques Rade.
3: Amen.
2: Sister Wati. Etiana Dula, would you cool first? I cry with son. What pausing wukun? What could the cra? The vim or the bequa juma? The baby are not dreaming, I say.
3: Sing.
2: Oh, Padia, Yadi. Ene ubiebiem o paade a oba paade afiri ne kunu a
3: se ye de giade
2: hallelujah
3: amen
2: ene o se ye de giade ne se ka wie pe ne wa bo crossing se Proverbs chapter 31 asema wo ka kire verse 10 Proverbs 31 verse 10 o se se
3: Proverbs 31 verse number 10
2: o se se
3: etifi asema o se o yere pa ayeye
2: o yere pa sister o ka ho ana
0: Mami a wutie me. Hallelujah. Ukuru ye rewe adwuma obekọ pension aji ni rewe sika nyina na de bi store. Ene no ma ye otum kotogo togo.
3: Kodi bai.
0: Ene ukuru aso ayi. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora diasem.
3: Penitim.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Bible say oyere pa. Hwan obere?
3: O say verse number 10. O say
0: oyere pa.
3: Oyere pa. Hwan obenya?
0: Hwan obenya?
3: Enso ne boy ye sini.
0: Ne boy ye sini.
3: Na okunu akuma danso.
0: Ne kura kuma ye de yan
3: danso.
0: Odwini ne kunu ho ne kunu ko adwuma ne wo maaya. Hello darling, we nam he u ba ya den na wa chesa ye ntem bla fie. Bible say oyere papa no ne kunu akoma e danso.
3: Ne sia de ade ehia no.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Genie pa verse 26 no
3: verse number 26
0: o say
3: obie na no nyansem
0: o yere papa obie na no nyansem
3: na adoye enkyere kire wo
0: adoye enkyere kire o say da chi nikunu tena say no ka chi nikunu say o ma ne huma mi ache. Hallelujah. Nti hwe na ma ne huma mi o sister ya nukunu no mate say yesi wo mo ho kire wo mpa say yesi o sister ya kura yale. Hallelujah. Se bibi koma won
3: oh yele pa
0: what you say no wose wo yele papa no wo yele papa no. Hallelujah.
3: Amen.
0: Adoye nkyere kyere
3: awo ne tete
0: ebiri bia wo okyede kuru trash no wo kyere kyere no. Hallelujah. Ni nua ba ma yale we dia sister no wo nye saa wo ne maami bo gate no bodia atu no kunu maami bo mu dia okunu nua bo mu dia okunu ba ma bo mu dia
3: e mu nsoso
0: e mo soso modi fi ha yi kwan we kwada we ba be ma unim se ofriduam ofriduam eni pa na wu no eni pa na hwae no sister wutie me manya dufu ni pa fuo ni brefu osa me si me nim oba papa bi a owale nikunu ni nikuru di na kotena busua fie nanso sister ni nyantokwa. Hallelujah.
3: Amen.
0: Nko maanu mi na be jina na chika chira omu nua be ma se wu mom na be firi fie anya kwia oba papa no no to aso ka 28 ni emfa mpem bo
3: o se
0: kire ya be to aso
3: obie na no nyansem
0: oya oyere pa no obie
3: na
0: no nyansem
3: na adoye ta kire ma wo
0: adoye ta kire ma so wan ta kire ma so
3: onyetwa ni fiefo okra ne ba na oni eni ho edua
0: oni eni ho edua ni
3: na emma sorry
0: aha
3: na ofra ni nhira
0: aha
3: na okrunso
0: okrunso
3: oyin ayese
0: ni okrunso oyin ayese. Hallelujah. What was your horse? Or your pa, or tenen is so tedium. Or tenen is idea.
3: So tedium.
0: And so tedium. Tell you what you say. Just Edra and I drew a new crew more and more jumano. Or your tenen is so manoma can see any money a crigay.
3: And you're
0: a poor papa.
3: No boy, dear. Say,
0: sister, crow to me catch a new crew. Ada, I don't beg your mamma new crew back to catch a yamam in Solongo. Hallelujah.
3: Amen.
0: Sister, anu pe me urade kasanchiro. Chiro samne se abra bi bedua. E ma so be so so be ma bakum. Kotek wo kohwe. E ma egu nyule mu.
3: Botanical garden won.
0: Hallelujah. From 26 to 40 years. Se se kura de 45 fu akeka ho. Abra kakra 50 fu akeka. E ni ti no Bible se ma so be pe be ma bakum. Se be di edua ne yato yata de. Wagya bi asomuye wate. Wagya bi asomuye. Na ekunu no a ekunu bone. So onya yere pama ne kurokuro no echirechire na sade ne no ma sese wo ya otumi dane kunu pa kanu pay ewrade inshallah me number no eye
4: 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274 3 0274
0: awurade nka mo obi manso abrabo ade awurade nkura mo efiri mu ewo yale da ho abayamane raye sire awurade yakopon e de magana fo ma mo wa kontume na no pa mo tie nyina awurade enhyira mo bebre mo mo Holland Belgium Germany UK mo mo US ene mo mo kaka no we ne na sefo nyina awurade yakopon enhyira mo calabai ma mo wa kontume na no pa ye chia mo Yesu Kristo din mu Pastor Brema Tom Krasa mo nyina awurade yakopon enhyira mo na bebe a mo bia awurade asomdwe enka mo yatena se ye de yakopon asome bre awurade ma ene ti fa open na fa paper na twetwe nsem onyankopon na madom pisne na no pay ode e blewo no ye ni ano pay babon pay ye mon pay
4: e wade nsabu akwane wa urade ode honhun na wade no ma ye adjuma e wade na no pay fa ye adjuma honhun enukrem owo yesu dim bibie bi enkrem dia kaso ye adum ti amen
0: amen ano pay ye baba sha sem bi wo twon sem no mu ena no 2050 see ye no na 2050 holy day na ye ni shira FM hanti kwa siya de nso ye de 2050 message ino ye de bebre ye tifu in shira FM ha ye be kwa Bible ni niye busa ye hose ene ano na gana fuwompa yifu nina kwa kushia ene wiasi nina
3: African Union
0: in fact Africa se uladi shira ye
4: wesea peja
0: Ishanka urade.
4: Amen.
0: Uko Old Testament na unya European country bia wo. From Genesis to Malachi, European country bia no ha Bible boni din. E wo twero nsem no mu. Ubenya Syria, ubenya maga African countries bibia wo Yakopon boni din. In fact, the first European country ni di ba Bible e Rome, Italy.
3: Rome.
0: And okra New Testament when if ya see. Onyankopon kasa bia o kasa hwe Africa Ishiranke urade
4: amen
0: tieneti ni yipa na fa pen na fa to ho ifata urade shira Africa urade shira Africa pa e ba de shine ne de Africa tem bia ye kwetena ho Africa Union na do ho Africa ne yama holiday ye kwetena de ye beka no ni president nanka so kwetena mu no otimu bi ne oma ye meeting ombe wi ombe to ababe wi no onsi ana ye twentwan
4: so onsi
0: nshanke urade
4: amen
0: edru Africa Union na no makoshiem na oma keka omo sori wi no nya abe nkrom ye to ababe wi o se menko
4: ye tata ne pejan
0: babu Africa Union okọ be 5 and sana wo wo sana ye che no meboa esu ye to ababe wi o lusu ye o se onko
3: babu
0: nshanke urade
4: amen
0: Adwe wa African citizen no e very bad.
4: No ko pa je yare.
0: Na su Yakopon kasa ba yan kan ho. Second Samuel 2 no. Second Samuel no. Oh, Bible no 17:14 no. 7:14 no. O se meman ya ye bombi din ye de ade
4: e wo so no.
0: Meman ya ye bombi din e wo so. In fact Africans, ye ne wa dadje a ye de sumu Yakopon pa.
4: No kure.
0: Africans, Arabs. And Asia, sa continent we mi esa e bumba ako. And the Bible be chira mo say continent we bumba ako.
4: Meja kanini na?
0: Yani ebo urade deepa. Sa continent we mi esa. Arabs ebo nyango pon mpai 5 times a day. Uba Africa has he good soul them weni. A brother consultation, ukuyada council, ukuyada yawada malaki service, ifiyada deliverance service, kwasiyada special service ni mu special de kaka.
3: Joint service.
0: Yeni ebo urade di. Emu joint service ni divided service. Nshenke urade.
4: Amen.
0: Yakopon kaso kasa hwe Africa. Eba ne se na ene de fofia wiewia mo akon. Uko na hum chapter 3 verse 8 to 9 odifo na hum. Eh? Chapter 3 verse 8 to 9 no. Ye hwa de ibu ho. Odifo na hum. Awurade kasa. Ye hwa baby e kasa firi.
4: Na hum chapter 3.
0: Aha. Verse 8 to 9.
4: Verse number 8 to 9.
0: Aha, what say?
4: Aha, tani ade nya hu nifa so.
0: Aha, to aswai.
4: Uya sen no a emo ote esutene entem a enso nko atwa no ho hia.
0: Aha.
4: A na ban ne epo.
0: Aha.
4: A wade epo aye eho ofasuo no.
0: A wade epo aye eho ofasuo no.
4: Ethiopia ne dom a e den.
0: Nshanke urade.
4: Amen.
0: Obubo.
4: Mm.
0: Ethiopia
1: Doma Edin.
0: Ani Mizrim awoniano.
1: Ani Mizrim Egypt.
0: Awoniano.
1: Awoniano.
0: Putin Libya fonso di ebo.
1: Ana Putin e fa.
0: Libya.
3: Gaddafi Chrome.
1: Isha Gaura.
0: Amen.
1: It will mention three four African nations. Ewo. Isha Gaura.
0: Amen.
1: Wobo
0: Ethiopia.
1: Ethiopia.
0: Mizrim.
1: Egypt. Ana bo Libya.
0: Mm.
1: Eti Libya ye Gaddafi Chrome.
0: Ewo
1: Bible.

0: awurade yɛma mpa yɛ no anɔpa adwuma deɛ awurade de ama yɛ yɛnko yɛnim na afei yɛnhwɛ deɛ onyankopɔn bɔma yɛ no anɔpa yi
1: adomwura no anɔpa nsɛ yɛda w ase yɛba wanaase awurade atiwinom asɛm boa yɛ na kraɛ biaa awurade bu biaa ma no nya nkwa ne ntiwinom asɛm sɛde bɛyɛ bɛnya nkwa adom nti na ɛbɔ mpa yɛ amen
0: amen anɔpa yi yɛbɛkɔ twerɛ nsɛm nom kakra fa wo pɛn na fa wo pepa especially yɛnnuanom maa no nhyira nka awurade
1: amen
0: anɔpa yi awurade se mo nso aduru mu so ɛkɔɔ round ara no aduru mu so sɛ anɔpa yi yɛmfa n'asɛm so na yɛnkasa nkyerɛ yɛ maamenom ne yɛnnuanom maa no nhyira nka awurade
1: amen
0: maame a wotie me ne awura a wotie me akɛtɛsi a wotie me anɔpa atie na tie atie ne yie paa ɛna wotu w'ani hwɛ ɔman wei ma sɛsei adeɛ ate atehyɛ wɔm titire paa a ɛno deɛ nipa mfa ho koraa nhyira nka awurade
1: amen
0: ɛyɛ awaleɛ
1: awadeɛ
0: awale guo ayɛ te sɛ sumina sumire no bible no ɛka asɛm bi kyerɛ yɛn proverbs chapter 18 verse 22 proverbs 18:22 bible no ka asɛm bi kyerɛ yɛn
1: ɔse deɛ wɔnya awareɛ no ɔnya awadepa
0: nhyira nka awurade
1: amen na ɔnya awurade hɔ anisɔ
0: nhyira nka awurade
1: amen
0: deɛ wɔnya yere no
1: ɔnya adepa
0: ɔnya adepa
1: ɛnyɛ awurade hɔ
0: ɛna wanya awurade hɔ nso
1: aniso
0: aniso nyɛ saa na twerɛ nsɛm no kae
1: saa na ɔka
0: nhyira nka awurade
1: amen
0: ɛnɛ ɛyɛ ayɛ te sɛ asɛm a onyankopɔn kaa no wɔ mabusɛm ha no ɛyɛ ayɛ te sɛ yɛasesa no halleluya
1: amen
0: ɛnɛ ayɛ te sɛ sesei deɛ deɛ wanya yere no na wakɔfa problems
1: desoa
0: twerɛ no se deɛ wanya yere no na wanya adepa na wanya awurade hɔ adisɔ ɛnɛ nso deɛ deɛ wanya yere no na wakɔfa problems
1: ɔhaw
0: halleluya
1: amen
0: ɔbaa paawade a wobɛhu de biaa na wammoa te sɛ aboa bi a ɛfrɛ no kanka bi no nhyira ka awurade
1: amen
0: ne nsa so awadeɛ no mu wie afei na ɔbɛkyerɛ bɛrima no sɛ kane no ne ɛyɛɛ ne saa sesei deɛ yɛnyɛ ne saa nhyira nka awurade
1: amen
0: me nua baa hwɛ wawadeɛ yie papapapapa nhyira nka awurade na bɛrima biaa ne hɔ a wakɔ mantis ɛkɔbɔ mpayɛ sɛ ɔde kɔpɛ ɔba awadeɛ o ɛbi nsi da hyɛ bɛrima bɛkɔ mantis ɔkɔye fa a ɔkɔbɔ mpayɛ ne wakɔpɛ ɔba awade
1: daabi da
0: ɛmaa ne bɔ mpayɛ ɛhwehwɛ awadeɛ nti woanya bi aso mu yie no kunupa ho ɔna sɛdeɛ na na kwa meɛmpɛdu kaeɛ no bible se deɛ wanya yere no
1: wanya
0: adepa na wanya awurade hɔ ani sɔ nhyira nka awurade
1: amen
0: nanso ɛnɛ ɛkɔ akɔyɛ te sɛ deɛ wanya yerɛ no na wakɔfa problems nti asɛm no tie ne yie paa ɛmarima bebree ɛtetee wawadeɛ mu nti ɛnɛ obi anya 40, 42, 38 ne kɔn koraa nno sɛ ɔbɛkɔ akɔfa ɔbaa bi koraa bɛtena ne nkyɛn halleluya
1: amen
0: ti asɛm ne tie ne tie ne yie paa proverbs chapter 19 verse 14 ɛka asɛm bi mabusɛm ɛtire dunkron ne yim dunan no ɔka asɛm bi ɔsesɛn
1: ɔse efie ne ahodeɛ yɛ agyanom ahunyadeɛ na ɔyere nimdefoɔ firi awurade
0: nhyira nka awurade
1: amen
0: wate asɛm no ɔyere nimdeɛfoɔ deɛ
1: ɔfiri
0: awurade agye sɛ ɛyere a ɔha adwen no nhyira nka awurade
1: amen
0: ɔfiri bɔnsam wokɔ mebusɛm hɔ a 21:9 a Proverbs chapter 21 verse 9.
1: Verse number 9.
0: Topic in ya to me din say. E yire num asedie.
1: Wife's duty.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Proverbs chapter 21 verse 9. Bible ne kan
1: say
0: bi.
1: O say, dan atifi kukum tena yesene say, woni oba tokwa pefo abetena edan mu.
0: What you say no? Say dura na dura obekwa akwetena street mu no. Bible say ama bosu atia go so no. Twero sam ne say eye. Essence say
1: woni oba tokwa.
0: Woni oba wo pentokwa abetena da ba ku. Oba bi ajiji ba ma bi oto ne sa pau oba ne bo ho kenkraw ene o shensa wo me bi si prison ishiranke urade
1: amen
0: iti sanka o de trabo ntene a aka no ba boa sense oba afie e ma sa wo ha woni bae ene ma bi nti ba ma bi po adwuma wo ntimi nkofie Emema ye pon odwuma ko jiregina damasea ma ye so light still no da so ti damase no 95% fa ye ye friend say asomdwea anifi na wo yire no ma wo fie na wo yira ye aduane wo fie no wo pon odwuma na wo ko jira damasea ma ye so light ya wo pade ya wo dam na se na jwe san say asumdwe ni fie nti isenke urade
1: amen
0: eti ba ma sole a asafo ho bebi aboys ni ya kra suhuma kra nkoko au mudru kolongwa ni eja wesi won ba ma tumi jina wa wapo adwuma 5 no abe jina won otun jina ho ma to dam na ma ba na doten
1: ei
0: efie nye ti ba bo ne say sa wo betena bonten no is better than sa wo be kofi na wo no ba tokwapeni
1: atena dan
0: akotena dan no oba bi ni nikru nya akasakasa be ma no to ne sa pawu ono so fine market flash tv 50 million ya blantie na kofira onye ntu akanwie ye no banan
1: ya boom
0: ablantie yire wo ban ko baye ni nyina ye fitafita eno makaka wade sem na ketense na sa akotena wade na se ablantie na yi flash tv na si baabi akoto etikompo ni bi flash screen na ablantie ni daso tu aka daso tifini ni pem na di bedri ne okofri ne wo high screen wo se high sensors Every month bi aye 3 million free na katuem. Eso TV no yabo no. Wa ya we nye screen ni bi mfa nhye. So opo adwuma no wetena abontene a, anke ni TV da so si ho. Eti na Bible no se, sa ho no oba ntokwapefo, ebetena da ba komudie. Ene anke abontene so tena eye.
1: Eye.
0: Verse 19.
1: Verse number 19.
0: Proverbs chapter 21 verse 19. Chronicles can be.
1: I say, anwea prada da asase so tena yesene ayire nyifo a nebu nnyu nkyen tena.
0: Hallelujah.
1: Anwea prada.
0: Anwea prada la te sesere so. Awia wo ho no. E ho tena eye. Esene se oba oyɛ cause trouble. Abetena dem. Tro kronkron si de wanya yire ne no wanya de pa ne so ne de
1: ya de so how
0: isha ke urade
1: amen
0: babo ne se se no oba bo ne betena de ene anke eye se wo kotena sere so
1: anya prada da
0: uni oba tie na tie ne ye pa awade na wanya bia uhu ni sa no waju ni yose bra na jimi Isaiah chapter 4 verse 1 say Isaiah chapter 4 verse 1 o kan se mi o se ebre bi bedu a
1: therefore one
0: Isaiah 4 1 o se say
1: o se na e man so mbe se so obere man kru mu dako aka se ye bedi yen ara ye
0: ebi ani
1: Ya yeshe yen arayen tade.
0: Ni aya to yen tade.
1: Mamfa wudi into ye.
0: Na fa wudi to ye so.
1: Na yi yen enuwo fi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O se sadia e ko sese no. E beduru bilibia. E manso be ko be ma ba ko se wudi fa we ye di to ye so keke.
1: E bidin
0: ye. Ya ye beto atade ato ye duane ye se. Ko sese wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se gu we ni. Obi e suru so be wade. Because odi nani wɔche ne bla panini hallelujah
1: amen
0: abankwan bi a yehwie gu ne ho a hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa ema bi titi mama bi ma my brother se wa nya abotre wo bɛsa kwamfo bible ne se sa wo ne wo ba bɔ ne betena de ene anka ye tre se wo tre sere so wan koshia ma pepe bi at genesis chapter 18 verse 1 down bi ho na kan wan koshia ma pepe bi at se sela no ma hallelujah
1: amen
0: ema pepe bi ti se sela no tie na tie ne ye pa kan wo no ma me sela
1: Eti fi asemo se Isaac awo ho boshe
0: Isaac awo ho
1: boshe
0: boshe
1: na Ewurade yi no ho kire Abraham wo me popo
0: amako mako
1: na Ewurade
0: Ewurade ayi no ho kire Abraham ewo
1: mamre
0: mamre popo ne so
1: na ote ne ntuma dan puno
0: na sabre no mu no na Abraham ate ne ntuma dan no anim
1: ewiakete
0: ewiakete
1: na oma ne ni so hwe
0: na ebra Abraham empeja na di a ohweye no
1: na hwe
0: na hwe
1: merema baasa abegyinjina ne ntintin so
0: enipa miensa hallelujah
1: abegyina
0: ne ntintin so
1: na ohunu wo no
0: na ohunu wo mo no
1: ofri ne ntuma dan apono no twem ne ka kwesi
0: na Abraham free ne ntuma dan anim
1: twem
0: ne ka kwesi awo
1: na okoto fam ka se
0: na Abraham kotofo ana o ka se
1: Ewurade
0: Ewurade
1: se menya wanim adoma
0: se menya favor e wo wo Ewurade wanim
1: mesrawo
0: mesrawo
1: insan won ko ano
0: men sha wa ko aho
1: enko
0: enko aha
1: ma onko sa nsuo kakra bi mra
0: hallelujah
1: na me ohro mu na
0: ma me ko sa nsuo kakra bi mra
1: na me ohro mu
0: na me fa nsuo no ma ohro mu na se
1: na mo ho me due yi
0: na mo ho me mo rest e wa hanum se
1: munya munya befa hankoa
0: once ya munya befa menchen hankoa de
1: me koma kofa panu kakra maba
0: na me koma kofa panu eyaduane ache o
1: ache
0: genesis na panu wo ho hallelujah
1: amen
0: ntina yesu ba ya ne ne je ho yesu ni best food pie panu ne china
1: bread of life
0: hallelujah
1: amen
0: ti asemli ye pa ehwa na Abraham ye den
1: so ba
0: Abraham owura ho osi owura ho
1: kofa panu kakra na ba
0: kofa aha
1: na mo de adwodwo makoma na enu akire no mako
0: na afi ma to ma kontu so
1: na ose ye sadia wakan yi
0: na ehwa na nkofo no kotena se
1: na Abraham ye ntem ko sara
0: ntem
1: ma dam ka se
0: e won tuma dam keke
1: ye ntem
0: ala ye ntem
1: fa esam pa susukuru wa miensa
0: kofa esam susukuru wa miensa
1: fiti to tatre
0: fiti na fa bi to tatre
1: na Abraham tumrika ko anantwie mu kwa kire anantwie ba a oye de na ode ma osomafo bi
0: hallelujah
1: de ma osomfo ni bi
0: ehwa na Abraham aye fast no gbewuru a nantwibu anum ana okoyi nantwia ehu te ehu ye kama
1: na de ma osomfo bi
0: hallelujah
1: na oye ntem siesie no
0: oh ade pa ne de bafo de ma Awurade o ene bi o bi kwa so de ma wan si de ate de ode fruit tro driver anye
1: wanje no
0: collection to anya by force
1: ye bi
0: hallelujah
1: amen
0: o ye na wo ntumi anwa gai ade ade no me beble o de ene wa gai hallelujah
1: amen
0: ena no sofo bi kain no ofre na ayi loto number loto ayetwa ayani
1: loto paper
0: hallelujah
1: amen
0: utu so twa loto no wie no ena ode paper no efra balance no ti oyi sika no wahwe na loto number ne nyina afra sika no
1: ne akoto ofre
0: e ti Abraham ye fast ana o kacha na yisela onfa tetre onti tetre onfa panu no o chi na ntwie ma Abraham yire sela ana sela ye fast na ye den
1: no ye ntem siesie no
0: wonder oba papa no no oh wa tsam no se anke gana fo ma ibia kaka no ane so ka chere blam she nantwie ni dey too much me nko pensis awabi unim so oba body bi ayama ni kunu ayeti wodin fo oba bi atumi aya menne be mapa ne mame owo no no ene wone ne nkasa
1: awu
0: oba bi atumi aya menne bema ni nuanom ma ene wone wo mo nkasa nso sela de wanye sawo babro se sela je namno oje pano no oje esam no oje ehwa no ye fast ena okopopo ye na enkon a sela popo ye no otu aso ho a wose na abofo ni di wie ye no enkon ni taste nti hallelujah aduane ni denti wamu kwano na omu fure Abraham se Abraham wo yire sala wahe twaso ho mami
1: verse number 9 na obisa Abraham se
0: na omu bu se Abraham se
1: wo yire sala wahe
0: wo yire sala wahe
1: na o se
0: o se
1: hwe o want to madam
0: o want to madam
1: na
0: o ka se
1: ampara
0: ampara
1: na sene maba wo nche afida
0: the next year ye kwa ye san aba no
1: na o yire sala enya oba
0: kwan na tre ne tetre machi
1: wonder
0: sala bonen twinam kwan mabosura bofu wo se yes
1: yo ba
0: nti kwan nti wo se he the next year kura
1: na
0: ye besan aba Ewura de suma yo wa suma yo enkwan ti e be sara ba ha it was the next year shela ye be ba no
1: fidase se na o yire sara anya oba
0: shela ho kekanti o afa what would the reason wana e ma oba bi kwa awuase a onwo no afa wa wo sa de no the reason wana oba bi kwa wade ase wanya wo no so o hallelujah
1: amen
0: e no ma nan wo tro yi mu a ama oba kwa wade asia na wo ho den
1: o de bi ni den
0: hallelujah
1: amen
0: de di kan ebi ayale
1: yade
0: wa wodiem hallelujah
1: amen
0: ebi si wo bible de to su mienu samsam no wo si obi a ko a amumuya wo obi o ya abortion
1: abortion
0: ya abortion no a pieces what you want
1: yi
0: ai form 1 way 2 form 1 way 2 form 3 way 3 form 4 way 4 form 5 way wale ya ewurade tumi dia wotwe waso hallelujah
1: amen
0: ana uyo bi a uta kasatia nimpa bebre ya obi a ne winom bon no okyere no ho ahantan ompa nimpa
1: ei
0: hallelujah
1: amen
0: uso ewurade tumi dia wotwe waso rahel
1: rahel
0: subai ni bi ewurade dia wotwe naso Ejanka urade.
1: Amen.
0: Ti asem na tie na tie ni pa. Ana oba be sia so ajiji nkofu okunu no. Eno so unya wade urade tumi dia wo twen waso. Usase na wo de sa bra na ye wadwuma. Ono no Exodus 20. Hallelujah.
1: Amen.
0: Babo ne ba kire. Abafo ne didi wie ye no wo mu tia wo mo nu mu wie ye no. Hallelujah.
1: Ti afida sese no.
0: Afida sese.
1: Na o yire sara enya oba.
0: O yire sara no wa ade en. Esther chapter 5 verse 1. Abafo ne didi wie no oba papa. Obo wura ho. Ah. Oh. Abafo ne didi wie o mo sesela the next year ye beba. Se wanya oba papa ne na ntina abrante e unkwa na adu ba wiase nyina no ubenu hu se oba wiase eti na bible ne se eyesa abrante e ubetra bonti so se se wono oba wo pantokwa ebetrante eba papa bi ti se Esther chapter 5
1: Esther chapter 5
0: ebla emu ye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1
1: verse 1
0: mhm
1: eti fiasa mo say Esther call ohini enim
0: hallelujah Esther call ohini enim
1: na da atoso miensa no Esther she ohima ataade
0: o she ohima ataade
1: na okogina emfie emu fam
0: baby
1: abanwaso ohini dan no ntenten so na ohini te na hinwa so wo
0: isa gewrade
1: efie no pono no ntenten so na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwa so
0: ehe
1: onya nanim enmunyam
0: onya nanim de
1: enmunyam
0: onim uka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabene no na ablanje bi asoliyetia Juwa busiano. Isa ga urade
1: men himan.
0: Etina ohene nso. Ah ti krumbo no. Na wahyehye na ade ama ema. Owali wo mu nyina. Eti sa wo blendery na wo force na ko ohene ne ho. Na wo ohene na ntene ne poma anhwa wo so a. Na yakun. Eti sa blendery mu no a. Heman e solitia juvu ono
1: yidafu ono
0: haleluya sabre no na ohima esta na enuru de so obekwa ohene no ho
1: de bi
0: na so esta de ne kra to ho sesa me ko ohene ni mpo na se me nya adom won anim na okumi mpo a me pe sesa me manje bo mu nti esta de ne kra to ho ema busua no na bible se ebla wa yene no ehu no no watene ne poma ehwe esta so
1: no nyane nimu nyane
0: oba papa no ode ne kra to ho ema busua no oba bi tume wo boso miensa no akoto akura na mabema no de ne trabu
1: jobei
0: oye widi ni kra asre bonsam
1: ei
0: sede oba tan ne ba bible se ye fane sey akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abu akoko sede osini ne matie enipa utwe mu anabu akoko diwachi ne menti
1: protect him
0: ba ta etumi to ne magu bosome isanga urade
1: amen
0: ti asem na tie ne ye pawo ohima esta wode ne kra to ho ma busua sister se ukuna juma saya wode okra to wo ma abusua na na
1: emisawo
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne nikura juma senti babo fo okunu beduru fie sesi no na waduru no ya wo fufu agie wiya pepem de asie wiya mama na wo ne atama kosua ne akopen kra dokro bunch bunch ha mienu enam ne yeta eternity
1: ti
0: ya jima ko twetwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ni ntew dokro koma ni kunu a odema no woro okunu na ahwane ba dwuma se ya na nkyere na wie ya no sister babo ne se de ya ko no ebe bi du a e ma so be se ma ba
1: se ye ani ya se nke
0: genesis 27 verse 1 se be ma wan ko sia oba papa ne se ko sia oba bi ti se eve a efe efe oh so si ifu hu duaba no ohun se duaba no efe wati bi dia yade yi oba bo ni bi oha adoma bi e betwa mu bia obefre ene yi asentuma obetwa no ofade e otwa ofa kodu ukire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: betwa
0: e yi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: e yi asentuma keke wo a ni kuna ntwa ma no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne honuo ma pa we oba besi akoda ne honuo ma u sha sia se wu yi a 12:30 anajo u be yie be gba no pa 8 na u da so wuro
1: eh
0: I say soja ni a okopata Congo war
1: e wa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: tumi ma be made na nhwe wiom hwe light ya be made ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne yipa Genesis 27 verse 1
1: etifia se Jacob je is Isaac in shira
0: isha gaurade
1: amen na Isaac
0: yan kwohwe oba boni bi ewo Genesis 27:7
1: Na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohu ade
0: hallelujah na chese ye normal nyina e wose wani ye kusukusu
1: ama ofra ne ba peni iso ka kire ne sey
0: ana ofra ne ba peni iso
1: ka kire ne sey
0: e ka kire ne sey
1: me ba
0: me ba
1: na oje so sey
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na ose
0: ose
1: eja
0: eja
1: mabo akokra
0: mabo akokra
1: na minim mewuda
0: eda Midi be free wi ase.
1: Afei
0: fa. Afei me ba.
1: Fo ase de.
0: Aha.
1: Wagyan.
0: Ehe.
1: Kotoku.
0: Mhm.
1: Na ko na wagyan ko nwuram kope aha
0: na mbrem. Na ko nwuram
1: kope aha na mbrem.
0: Kope aha na mbrem.
1: Na no a akona duane.
0: Hallelujah.
1: Mbrem.
0: Na no a me akona duane sɛde ampɛ.
1: Mbrem.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Ade ye china so ba nkwala ni nyane no odentade ne sese o mu ano frefro makosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese be kwa onka se enu atade amu papa de bremu o se bra bronya bronya atade bi am de bremu Hallelujah.
1: Amen.
2: We shall bo se enim ho na na nkwala no nkwala ndejo e ma wa ya de mata de ya odi bre mi de efu eti nkwala ni nyini nyina wo munim se bro nyantade ni nyina
1: wo
2: ma me na eto wa di school fees no be friend ba ga na ka che se wo ko no yiro husu ade wa hu bla wo papa bre Hallelujah.
1: Amen.
2: Wo hu bla wo papa bre me kwa wa fa so enye sika we da ma me sa me fa ma na fa ko sua de no kodwo wani onye sa obeka kire ne ba so wo hu bla me bre
1: wa hwe
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Eti akura ne peja peja o peja nyina no onim se
1: Amen.
2: E sha ke urade
1: Amen.
2: Ani ti na me hey me to meet fa akura ko fi na me kora se nkwala na da Isra geurade
1: amen
2: me de beto o made ache Hallelujah.
1: Amen.
2: Any en say Hallelujah.
1: Amen.
2: Any en say kokura man fele so be yewa o so fele so de asa be ta so papa anya hwe a
1: bani nya hwe
2: a hu se black man e bubu sa be na na che sa adwon bodi abadi tiri
1: pani
2: e be ko godi en kokona
1: kokona
2: eti mbe di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da me de beto ho ade a che kura se ya de beto bolem Isan kengura
1: amen
2: eti me mani mission wo mo mami Meme ma, woman me tu kwabu sumi enu kru biyan frenu mbushano. Hallelujah.
1: Amen.
2: Ba mi simi fri, nkraise me ebe kumasiya. Menya kolo sa, da wadruhi ya kopimse, mbabi duru kumasiya. Mafuka akura mi kofye niye busan bebi ya medu. Hallelujah.
1: Amen.
2: Ena alona mkache, na minu mwafi di nko wana mseye, upa minu mi ni yempunani. Na ubia anko se ni yonko nchile nkwala ni yonche ye mi yonu diye diye nkwala ano befa Hallelujah.
1: Amen.
2: Mbeko plani bitu nesu oh na nkwala ne jika ah sana okang sana oma yonma amesu wak oh oma amiko plani oh wamfa kwa fremda he tiasembi ama haka
1: hey
2: oma okang yekula amiko